pou plizye fwa nou kwa kwen nou sa pran chaz la vi nou, evèk nou sa kwen nou kwa kondwi. Evèk pou nou kwa viv la vi nou manye nou vle, sa fè sa nou vle, san yen piè, san yen mouman spiritual la den. Sa sa chile akopane nou kwa kwen di, nou jen toujou evèk nou kwa inik sa. Mè ki moun ki dou ki yo tan tan nou ni? An Matthew chapit 24, verset 36, sa di kon sa. Person pa konèt jou e benediktan, pa mèm se nanj lan ki an siel, ni gason nom, selman papa ki konèt jou a. Kwa an nou viv la vi nou, pa konèt ki bon Diyè an chaz la vi nou, evèk se pou nou ka fè kon nou pe pou nou ka obeyi kouman dvany. E vivan la vi ki ka plei. Bon matin, nou vle leve jenès nasyon a dan manye ki espesyal. An la pouye bon matin ka pwede. Ka mande la viej pou plede vek gason yon bayo. Kon yon nasyon nou mande pou nou tout an nou pwede leve jenès. Ki sa nasyon an ni kantite jenès ki plen diferant talan. Evek abilite pou ka fè diferant bagay. Par ekzanp, yo ka formè an group jenès, yo pe ka li an l'egliz, ka chante, plizye diferant bagay. Me yo pa ni piyes lante we an se bagay talan. Konjodi an nou kwa pou edye, pou yo ka iti, sorti an gwan kantite pou yo atande la mè jenès an denri. E kote yo ka jwene difè ou an jenès, evèk sa pale a sou nan laj yo, evèk difè ou an bagay yo sa fè, sa tan parol bon diye. E kompone ni talan me yo veni an pewez pou mette yi do. Kon sa nou pa pou diye ki li sentes pou kon yo asamble jodi ya. Li Saint-Esprit ka ekleye se vèl yo avèk pou yo vini braw solda Jezikri avèk pou yo sa mete talan sa an servis. Avèk pou nou ka ni an nasyon jenès ki pawe pou servi Seye ka bati an nasyon an la pe li lyon ek lanmitye avec moun ki pawe pou travay parce que Jésus a dit c'est pas la soif di mon fond nom ka y manje pain et aussi pawe les Jésus a kouye a sou yo pou yo sa servi jodi a aussi nou vle chanje c'est moun sa la ki pa sa rien de koyo moun ki infime sa vle di yo ka kouye yo differently able. Yo pa kabab. Se si lon maladi yo ni, paske maladi a yo ni, yo pa sa endeko yo. Evèf, nou ka pou edye osi, bay se fwe ekse, ki mounan ki ka pwaka yo, moun ki ka otipe yo. Paske ou bizan chay pa fiyans pou sa otipe se moun sa la. Evèf, yi disifil osi, ou an kompani, pase yo pa ni okipasyon pou 24 nè di tan. On sa nou kwa predye ki bon diye kaj toujou kwa prezeve yo. Fwe ekse, si nou ni peste kalte se moun sa ou moun kon nou kwa weste, evek nou sa fè nepot bagay pou sa endi yo. An nou pa wiziste, paske Jezi ka fè nou chanje, nepot sa nou fè bay fwe ekse nou. Se bali nou ka fèm. Evèk sa fè yon an se ti manye nou sa servi Jezi. An dezyen Tesalosyen chapit 3 verset 12 ka di kon sa. Fwe evèk se, pa jeme las ka fè sa ki bon. An Proverbs 19 verset 17 ka di nou kon sa. Nepo moun ki ka fè janti bay moun ki pov,